0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Oku kau fokeni he hangi kot mena tau lava gani nai tau kamatan ke hau ke sama kamatan ke osha na lava tu fokeni he wike kuosi ai final logo ya grand final logo ya liki
2: group 20
1: group 20 na mari kau fokeni hai vai nga mari au pito aho
2: au nga totongi koe fo I tola tahani ma he he keiti
1: he ki mama fa kan ai
2: tu a ke tola hongo ful na me kamata fa ka feki ke keiti ka ko pe he ka ki tola pe ni matuku na Nae tu aki he interneti moi basic koe group 20 koe hu tola hongo fu
1: ka tahani ma mata pa
2: hu ate mata pa ta me tola tahani ka ko ki ma hene mata ko ta ko tu ko mata pa pa ko ki ma wea ke pet ei o ko asi he facebook a tola tahani a tola hongo fu ka ko ia io ma lo Maria va inga e reserve grade
1: kau foki ai me tau kau he tau mari apu na malo pe yenta I
2: foi aka foi aka
1: aka ka o se taimi kau he foi vai nga mari apu to na fanu ta no apu ta mai ko tim ko ya na ron tra ko tim sai pe la fu sai apu to
2: I on na sai apu to na to ko la na ka u si no fe feka
1: kau fa mo se tau ko tala I mata mama na ron tra ku vela ya Kau harus sabar tu pun lagi bela.
2: Iyo.
1: Kau tak mahu kau isi nolak lagi kau memea. Bagi follow saya kan auto lu eh.
2: Wah yang eh maha kau pensi ni tangke.
1: Kau memea kau saya kau palangi yang nak kau pakai phone auto kau nak kau ilir pen auto.
2: Fit. Fit ye. Pernah fit mo Waratahs he? First grade.
1: Kau ye unlucky aku tu tahu kau Waratahs kau tak mahu kau fikir tahu kau dekat tong aku baik ngah tu lah ye.
2: Tahu tak tahu ah?
1: Kau mai fikir kau. Mm. Ake poku kau poku fe fika kia.
2: Water technician. Go we go water technician, eh.
1: Poku unlucky up to, eh. Ko ka ka anga pia vai ga ga ta u malo hi ga ta u foi.
2: Mon.
1: Ka na pepe te na u malo. Esa puta vai ga ta u ka u de ka tonga. Eh fo sai au pita u pita. Ka ku fa ka ka to ai. Vai pita mi malo he ti meta ha, eh. Ka
2: ko fa ta u fare. Ko fanong o kuki o se ko en final o ya ba kita e vahe tau kau vai nga o kita e ta e vahe e tau kau nga we kau vai nga ko he tau ki timi ko e war talk si fuck off
1: ko tele lo ni we mi fe ian ke fanong o ai
2: fanong o ya me ngutu ko ta ma war ta
1: yo
2: ke taripe Keitaripe, ka koe ne si fa foki peia ki tonga o keitaripe. Ka oku whaka ofa he fa... Toki ilo pe awia he foi weekend koe ia koe ka Waratahs ia oku nau hau nau tolu ia oku eke nau visa ngawe. Na ke ilo?
1: Oku pepe foki hako ki heni. Hako mi tonga. Ka koe whenga iko hata hatonga koe ke hau ko o visa ngawe heni mo vainga. Ko hui foki ko te whakaunga tamaki he plex. Oku me... Alu ke mea ui au amano. Pau ke apalai foki ene visa ngāwe ana. Au totongi ia. Paka pau te hano whaamile whenga mai moia. E koe whenga foka e plex ke nana whenga tau kua si ke apalai e visa tam whaiako pia mi South Africa. Pea osange koe kaike mea ka whatatana katu koe whakamore ia ina foe uamano. Ka whatahe moe fea moe mea kotoko ia. Koe foki hapa angai aka pulu. Ke totongi a ke fuwa mano ko
2: ia. Eo, so la wea ka ko, se ka Yanko, ka uri ko a Yanko na work visa katoa. O mai ko e mi fisi. So ko uhinga ea ko pehe ai, pe ko uhinga oku si pehe ai kautama ea tau tolu he Waratahs.
1: Ko kautama ko pehe, anga ko ilo ko aku, oku faa humai na tole he kautori, she's no biggest.
2: E kau tama fe?
1: Kau tama pe he. Hange kolo au ka pai haa hafo I toko whaa visa ngā ue. E lawa pe foki, o koe kia wilo poku me e whae e ngā upe I kai. Ka te lawa pe foki nga toi kau whaa ma ko ia o mai e nau kau piki. Haa hafo kia visa ngā ue foki ai sis no pikas. Pero hawa bina to vai ngā mo ngā ue.
2: Iyo, mon.
1: Kwa kau hi mea taha e lawa e tau kau.
2: Iyo.
1: Kala paka pulu o whakahua tu e kau. How may I behave?
2: Io monio lao hena ka fanongo na e ko ki community ko e ian go na nau hange ko nau tokon ka to ape pok ya hanga we na e ya e ka tama na lava na visa ya e ka tama na ka ke lava pa ko tala mai e tama ko me ian go ko ko na to ko na ka ke ya ko na nga we ha na visa nga we na ofa pe community ya na to na wo nga we sima because ngawe cash back and I see lava pe na mo
1: yo yo go me go lava pe of five me go to go ya ka go hange go lava ka ni lai na ton ke tau ngawe ao nga ki ka e lava hange go ni go ka u se no pikas ka no ha go ni go ki ala moni ka pa te pe lava pe ale ai ke hu mai ha foi to go wa ka pulu to go to la ka pulu pa ha bun ha bu ngawe ala moni mo vai nga Oh, eh? Kau hendak meja tahu tuan fikir apa kau? Kau fikir hendak meja hari alah ini.
2: Iyo. Nak os no fikir fikir ni he tahu kau ni mahu kau ni Android kau Group 20.
1: Kau Group tu tahu itu?
2: Group apa? Group taha Group 17. Iyo. Group 9. Kau ni Android. Anyway, kemana tu efek tim kau ya? Mereka kato peh kau
1: Island. Kalau kau hau ya, kau hau minusila.
2: Hau minusila. But siapa nak hau pe malah efek Premiership?
1: Osepa nak fokus.
2: Osepa pe efek tim ia kau ya, he? Tahu siapa FC FF?
1: Ika mana kau pe grup one?
2: Group 20?
1: Iya, mana grup 20?
2: Yeah, he mana final oki mea? Ki hetogram. Iya. Io ospe for season go ya pa na upuri ai pe so it'd be interesting get tau sio pa ko hai me ai hoko ke warata he tau fo o he ta fo I fasi hoko a nau ani ta ka hau ko ia ka fo I fasi I alam ka ata ki atu pe mana tu o ki kai ke fu usai e ku lea whakatonga pa te ko viang e pe e ku lau whakatonga a nau pa koen Loa mawa enu matanu tu ta e tu I matroata. Anawani ho ta kahau.
1: Anawani ki ho ta kahau.
2: Gwanda.

0: Ai oua.
1: Hange e a tama e feo, he? E ne ngahi puna hapo pehe. Ai mune fu loloa.
0: Sai, aupido, aupido.
1: So, go e ulaki vainga I Perth. Ko na vainga mo hai?
0: Vainga mo Inglani.
1: Vainga mo Inglani.
0: Vainga mo Inglani Perth, eh? Ko kau he vainga. Hange ko e te whakafoki mai I semifinal o ko na nau foki ai.
1: Oh.
0: In Usila, eh?
1: Yeah.
0: Kaike he. Aku sai opi to ko te tau ki senta ai ni ko e timi arusta to ia kau ia kau ia kira ka vai nga maari au pit o mai ni pepa mo ni ko sa efo e hingo ari tamai ko pau
1: pau
0: o to fa pala ko pi I a u ka ko pau ono hingo ana
1: tu pau
0: kau
1: se no pehe ko
0: ko fa mi foki au ki tione kuki mumea
1: Ah,
0: eww. Ay, leka, ko yung
1: tamasi. And they reckon go for I e kau he kau tarifaki ai e te hu ange ko whanau e a John Hopoare tata. So te hu ma fo I Hopoate e ta. Ki
0: roto
1: ko ki tamasi ko lehi ka kunau pehe e ko lehi o tika taha ko ene vainga.
0: Ah, iya nai vainga pehe. Pero yung lapu vainga I fe
1: No, o ko teo ke yang. So go Will Hopoate. I think it tamaya ko ni oku kei ta usi au pito peia mahalo ta u ta hai wa wanoa.
0: Pau sai pito e ko ya ta kuira ka ta wai nga mai mi waria he. Ka la si mai.
1: So go for predicted team go a tonga go mo England ko tolu koula. Sione ka toa Rob Toya Leka Halasima Daniel Tupou Isaiah Iongi Isaiah Katoa, Aaron Fonua Blake, Sonny Luke, Stefano Utu Wikamano, Haumore, Ola Kauatu, Kero Uhingwa Goni,
0: Kuri
1: Kefu Finefuyaki, Jason Tamalolo, Kofi Tato Luya, Patari Fakiai, Afainu, Foketi Fotua Ika, Frizzle, Kaya Frizzle, Kaya Hingwa Paka Siamane, Fifita Mohopoate. Okay, say your prices.
0: Okay, malunga ngay tao final na tao na. Oplakan kung final na kubuan noa ay World Cup ko na.
1: Efo ipugo. Mo efo family taha so efo yung owa lalahi mo yung owa iki talay fahiva. Okay, say alpito pa yaya kung tonga, he?
0: Say alpito.
1: Say alpito. So fakasya to mo tikite. Round two yung fay ko isene mo round three.
0: Pai ko kisene ko tu ko sene to la hepte ka tonga I pe poke fone malai he me ko ya
1: eto ko la ya sene ya fu va inga ka tonga mo ha mo a he fa ye ki competition ya pe ko hai o la hita ha na fu ka ka mata ke ki tatau e ka ha mo mo ta to lhe ta so ko ki ku fi ni he fa ko a ka pu lo ku ka mata na do na fa na la ka mo me a
0: ya pe ta tatau pe mo la to lo no me tatau pe ko ka ha mo ka tonga ku na ko ha we mi ta fa keta
1: Ta fak pita.
0: Eh, baka gelo tamago ke fala ka tamago ku pa upe na o lo. Eh.
1: Ko ia ku bena o faka fa faka of of au pito beta o ia ta. Ko ha winga na ta me afuka e ta ku osi. Na fa e wash party he leagues club ka goi koma na tu e pe ko ha.
0: Na fa pe ta wa ha mo motonga na fa osi.
1: Oh.
0: E na fa pe na ta.
1: Ko Pacific Cup.
0: Ko ma tu fuka na alfu ke World Cup fuki ya ki me ki ke England ni. Eh, patu ya ko ni.
1: Iyo.
0: Kai ke ka ko iyo kan ai tawa tonga mo ambo ko ngi la fai fa taha so tau so vai nga eh. Me ko to ka ko ni kifu ke. Ko ya ko malo pe mo ki. Fo fo no mo telinga fa no ma ke tau tala no ka bulu ka ke. Te ta te fi fa ko. Me a DJ Sake, mandu I fuko DJ Sake o ku iheni I tonga tei.
1: Ko
0: DJ Sake pe a mua hani ki I hila mai.

0: turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Malo Lee.
2: Malo Mogi. Me amai mo mogi fanongo ma kita pokalama. Koe, ki yong ongo pende taha koe, ko oka topa. Me aho ulua ki ke aho tolu noa oka topa. Oku ke ave veve ai ke tipi. O kake totongi.
1: Tipa kui tipia ta bogan. Me tipia yenta.
2: Oku pata o kake totongi fo imahina kakato e taha.
1: Na ke ave, na ke fetuku veve whaka, whaka osi anefe, totongi.
2: Na u ave totongi he maalko e mlawena mahina e ua.
1: O ku fiha tai min ke fwe taulan.
2: Ko e treila na alu koe na e pangata mo futupu.
1: Siki he? Siki he fwe treila pe taha, he?
2: Taha pe ia.
1: So fwe mahina ia koe ni for free.
2: Free au pita whainga time, we time kotoa pete ke aulau. Time ni tonu kai ke tāna ke ai, ai ngahi veve lalahi.
1: Mm.
2: E whao ke treila. O ave leva.
1: Teo teo ke foi aha uluaki.
2: So ka toki lau kone ke tue lako, toki mana tui hake na usohefe ku e-maili na e-maili mai e mea. Ai tamai ku expire e...
1: Lexisita trailer.
2: Lexisita trailer.
1: Sai pei aho mana tui tai mini. Kuikai ke mana tui ukele lololotonga lele atki tapa ikin.
2: Oi kua ke toki fenga ike lexisita uke kaha u. Kai lau ke ave bebe na apu ke ha polisi kai mo ua.
1: Ko ia. So na mak wawe ka porisi ko e lere tae laisen. He? O expire laisen. So ko e hao koe tama, ko awet koe laisen ni ki he tama porisi tala mai e tama.
2: Expire hao laisen ni pe ko e...
1: Laisen.
2: Olo, laisen da koe.
1: Pemae si ana, pemae e porisi. Ke ilo ko os expire ho laisen ni. Ko e mo on bea aku nei kei ke umana tu ie e au. He ka kufaingo fua au ia ko 1st of September. Oia we whakapo, ikai, na kai na sorry atu na e nga loia ala e polisi lue kene ka amra tuk na fa o check up he ka he foki mai e polisia os fa ka fo we are like se ni e internet na fa o check up he ka he foki mai e polisia os fa ka fo we are like se ni e internet